0: Tiri nganzu lo yeba dhru lamdi ane lemba gaji jili na lo liya bola mola liya kwenju ne ane nyongzo mune di kandiru dhosi daga dhru.
1: Ti shabsha zi yuwa di jik tsui dhosh dago nani nandigwe?
2: Dewa shushdu gwa la.
1: Nase?
2: Yangwa shushdu.
1: Chino lemba di tibu dhwe?
2: Da di hao ma shabha la.
1: Ti lo yeba dhru lam ane kira liya piya yi.
2: Nase nase?
3: Hanguo di na ti tublo, boyo shi dado. Hanguo do kongpa ye du zamba ya, yang mo shi udo. Tewe jang nang do ya ga cha wo tang chugul chi mi na, ngone nang da yung sa rimi duwa.
1: Da chena lenpa di kiran ti budu we?
3: Kari padu sa chik sawe ni.
1: Da kiran che ga tiks dile puya yin kiran.
4: No, hanguo di nye kong zang lam zang hanguo. Si ten ten lo jiba du de.
1: O da kiran ga chum zang lam zang ti nang su. Da kiran liya tega puwi.
5: Jidu khabar, legor ye guji, chu chu jik chu, chu chu jik.
6: Thai di xiong lo sarbe rinpab che gu, thai di xiong chi bie lang kha chi la, gor gubji gubu le zhu mi gu, mi ge zi xin, kun du ti wei di. Kha zhang lo che ka yu bie, kang jo si bar pi du, ge si xiong. Thai di xiong lo sarbe lak da. Lo ye pa chu, ni do ni xiu zi zhu lu, ji ar sin bie pumi du tong ti, sab tu cham bu yu bie, kun du di la, kya to sim zhe nang mi gu. Tewe Buli ki duji yinbe, Buli ji gao tang, cui mi lukba. Gya che tang pe che kang ki gang tu kyun rung, lian bu yu la. Nang le nang tu tang, chi la cham cham tie tu kyun chi, ha jang cham bu yu. Lo ye pa chu ji ar sin bie pu mi du tong.
7: Ji du kabar, le wo ye wu ji, chu chu jik chu, chu chu ji.
6: Thai di xiong lo sar bie rinpab che gu, thai di xiong chi bie lang kha chi la, gor gubji gubu le zhu mi gu, mi ge zi xin, kun du ti wei di. Kha zhang lo che ka yu bie, kang jo si bar pi du, ge si xiong. Thai di xiong lo sar bie lak da.
7: Lo ye pa chu ni do ni xiu zi zhu lu ji ar sin bie pu mi du tong ti, sab tu cham bu yu bie, kun du di la, kya to sim zhe nang mi gu. Tewe bu li ki du ji yin bie, bu li ji gao tang, cui mi luk ba. Gya che tang pe che kang ki gang tu kyun rung, lian bu yu la. Nang le nang tu tang, chi la cham cham tie tu kyun chi, ha jang cham bu yu. Lo ye pa chu ji ar sin bie pu mi du tong.
8: Ji du kabar, le wo ye wu ji, chu chu jik chu, chu chu ji.
0: Tiri ngan zu lo ye pa chu lamdi, ane lian ba ga je, jili na lo liya bola mola liya, kun ju ne ane nyong zo mune di kandiru dosi, daga zhong.
1: Ti shabsha zi yuwa di jik tsui dhosh dago nani nandigwe?
2: Dewa shushdu gwa la.
1: Nase?
2: Yangwa shushdu.
1: Chino lenpa di tibu dhwe?
2: Da di hao ma shabha la.
1: Ti lo ge pa zi lam ane kira liya piya yi.
2: Nase nase?
3: Hanguo di na ti tublo, boyo shi dado. Hanguo do kongpa ye du zamba ya, yangmo shi udo.
1: Nase?
3: Tewe jang nga nang do ya ga cha wo tang chugul chi mi na, ngone nang da yung sa rimi dhwa la.
1: Da chino lenpa di kira tibu dhwe?
3: Kari padu sa chik sawe ni.
1: Da kira che ga tiks dile piya yi kira liya.
3: Nase?
4: No, hanguo di nye kong zang lam zang hanguo. Si ten ten lo jiba dhwe.
1: O da kira nga chum zang lam zang ti nang su. Da kira liya tega piwi.
5: Jidu khabar, legor ye guji, chu chu jik chu, chu chu jik.
9: Yung gu yu, ti rin zhu ma zhu gong yu yin, cu ju dian la kam yang sang.
10: Ba la da am la ni gi di tan la tona qi bar gui ti dong qi, ngan cui pu na ni gi xie ba to, nian pe dan le yu, kong zu le ge gui gui kin ki, ngan cui ni ri xin kui ni gi di tan ki, cua ru dan la da gui, ka to gui ni gam so.
11: Ezi, pomedi karchebje, kolonchu bja.
10: Tala damla ge gyungkyung hacha yakuna sha. Nga ang tangbo damsi.

0: ki pende toru tongkyo la jibe shib shuwe pyuze gyan toru tongkyo. Mima chonggeri mima ki chunbe dushe tenzu che di penyo ki lam suyo tuyo go bat nga jimbang ki dushe ta shibe ki dushe shukjir dan ne chumi nyamshu jize ta mebu topze chiru dan de tumo to jibe jik suyo ta zedu denbe kuryo la sungyo che go. Lazi chonggeri ki zala nyamjo ta kebgon juji, chimshin juji, chokdu juji 중진의 주주제 체대 종결의 주주 체규 대립쟁기 추세 토로 동교 시송시 중앙 경감 고려 송정 다지의 조종기 청관추 동준 진화부 대괴타 감군스러 춤숑 총설의 대내 링키 개니 장세타 원전 뒤도 도미지버 소지 내튼 등여배 원준정 주민 대괴도 폐임네 지변 지괴타 고려 소라 스버마세 대괴니 부 줄괴타 개니 장세타 원전 지버 소지 내륜라 견도 시브나시 Kongki, tuanda chungza ni manzoi zawa yinbe, manzoi ki dido ta zhiwa yue la. Tuanda tsangma manzoi ki kepen ta zhiwa yue be, mima manzoi ki rigu chebe tumnaan ta ginang denja nawa che ni garji tuyebe lamzhuan ta lu dun ki langgur josa. Luenjong che siso ki tuanjong le chuba shishi. Zheyu tsenbe, mima dewar zinbe peke gongba takyong che ne. Manzoi ki chegu ta gange, semche, rigu jegi nian tuan takjo cheba ta. Manzoi ki tondo ba ta, corto be, le san ta, tuangwe manzam chubdi. Mirika ka manzoi ki gyurjo ta, pegi ki chumze, nyamjo toba chegu. Jigshe guncho ta, ne jegi kyunyong cheba, gyurjo sardu huda che ne, lege chwe ko cheba ta, manzoi ki yabu corba chebe, shirim ki chedab chik, cweship che di. Budun ki nian tuan, nian dian ki lege yabu chegu xie somshi. Wanju Zhengki, Degui Nang Ngesu Gya Xinbe Gunglu Gyechu Khebzile Phebe Zheson Cilin Chujun Ta Zazay Gamay Nawa Ta. Gengwen Ki, Degui Ki Kuryu Lesu Chin Yuebe Nindara Degui Nang Chamcham Tu Zhuwe Yue Jie Xuebara. Wanju Zheng Gyezoro Chimpo Chongne, Kongla, Gosula Tuja Nanne, Degi Denbe Cowa Longzu Juegyu Turnao Shi. Dexim Nangrin, Wanju Zhengki, Jigeb Shuji Xi Jinping Ki, Pyoge Le Duan Ta, Labora Tu, Gengam Kuryu Songyong La Tuan Chimpo Nanne, Pyeongchon ni rangye ki kinkam denja songje kejian si reje duen na yuebe. Zemlin yangzi ta, eche ye chuso tojo la songyong yabu che di. Chobyo sato di ni, geyun zama se, geje kinkam shebe toza si tu zhunggu. Zhunyang kinkam kuryo songyong dashir ni, lotun Xi Jinping ki sushin na uwe dang zhunyang nan duenbe, gyujo chitab kejian si ta. Xi Jinping ki kinkam shebe gongpa langdara tuengyo chebe zhixi sardo kejian si yinbe. Zhunyong ki ringba tsema kaki, Samlyo Nguyenzin Tingsabdu Dangdi, Zhunyang Kengkam Kuryu Songyong Dashiri Ki Chepsi Rengxin Ta, Tonen Rengxin, Keje Rengxin Je Kongdu Tingsab Chuba Cheba Ta, Rangdo Ngang, Dashiri Tanglin Che To, Cho Yong Ni Xianji Sewa Ta, Likju Chibi Chepsi Genji Tungyo Nibu Cheba, Buze Towa Ta, Penche Chibi Guo Ni Dashiri Ni Tun Likju Yabu Che Ni, Tuanda Tsangmara, Dijian Dimin Ki Lian Sebu Yuba Che Di, Dashiri Tanglin Chibi Gyurim Ti, Yurin Digwe Ta, Buda Kongbe Yongjuru Gundi Dong Wei Gyurim La Gyurwa Che Gu. Nantun ki chijo ta, mikze ki chijo, jungze ki chijo je jikyuru nyunen che di. Gyunyo yosan ta, gyunme nguengo che bi dashir ki nyuba kanyan duen ne, nantun jubgyuru jubbe chu, samshi che ba ta, labzi lemba ta, gyurim rengxin ta, kongdo rengxin ki guan ne, lepshire ta, lekjo che ba ta. Pukwen lamzun zuba ta, tuyuk chandu ta ne, zala songjo ki guan ne, gengam kuryu ki byuze gyundu le su ta nkara, jure le duen chu, chese la jo che gen ta, Chizui zham ki juri chigin chimlung chimsun shi shibshiri takju nipu chigu. Yang takwe sidwe leji dawa zuba ta ladar che ne, tonda par sum tu, gengam kuryu songyong chigyu ti, ringdang che shu ta, genji che shu, dingshu che shu je la zi di, gengam kuryu chimsun ta, sobyo sadu gengam songyong che chim, ti xin, ranyu zhongi ladar chitab je tunju nipu chiba ta. Zhongzhu tenyong kongbe la gundi dang to, ten yongdong ta, bakzo yongdong, ngokib gyajiri dongwa suwa la nyamdu gundi dongwa ta. Cherigdaan tuyumbe kwa ne, lori chengri ngozhan jendu gyuruwe leze lakdara cheba ta, yubab taan tuyun ne, chonggeri ta chongsip ngozhan jendu gyuruwe le tuyun yabu zhugyu ma se. Manzo nyinjam ki ngose tuyubbe gengam kuryu nian tuyun takjo chegyuru mekdi, kuryu juegyong ki penche ngwe le tuyun ne, manzo ki tumna ta ginang denja nawa jyo tuyudu donggu xie sumshi. Dawa cering ta, Gonghui Cai, Jiangbie, Wei Xiuchang, Meng Xiaolin je dekshib la pewe shi.
1: Nang amun ne, chade nalam ki pyo ta yun na nyi tamporo je yu. Jilu chitong gu jengam chitampo loro, maude chushubi pyo gyu pungdi chade nalam gyu ti legeb lungge ki kanchon saduro joro ne. Pyo shiwe jingzwe tongchi lege kejian pyo yu. Diri mu tu yu ti pyo nchon sangyu nyamja ta nyanjo sarbe le ti to. Pyo gyu lam gyu ki po gyur sabo sheba tu yu jikdu den yu yin xing. Diri liu tangbo pyo gyu pungdi doktun chisa yun na xing chen da li 白日让用区

0: Liz, kirang ge gokpi.
1: Ya chu.
0: Tanda chiri ni yi, nim ka ta sim zhaba yung ri.
1: Ya chu.
0: Kirang har si yi. Tsup dir di yi na.
1: Mo shing yu be.
0: Mo shing me. Dige sangma kirang pyo lop zhar be. Chamba chini daya rishdu. Bungsi nye dungu nye kipshari. Kake chilisimde chegumari. Yine, mi genbe kunzo nyushu dhe. Ma kipshira sugori.
1: Mune che no. Pama changme buku kibu yoro ching sengguari. Yine pame buku nyushu dhe yisai hari no.
0: Ne dun di... Ding sab zha xia. Yine nian san ba, kyun su mi yen bu dun zu rang xie sa da chu gi. Niam la li cha cha na, kurang ge, ka du yine nian che du yin sung gri. Tiong yu to su su mi gil bu ki ki che chi du ri. Mi yen bu dun zu ka du yine su su sam dang bi mi do, bu sam dang ma ri. Kina ka che na.

Meling Chang Me Zadan Ne Chang Ara Shindu Chewe We Gyazo Ta Na Zai Gyu Ti Ling Jian Abhiji Ge Yang Xin Gya Chewe We Tang Dong Par Tu Kasa Ka La Riki So Jia Ki So Cho Gen La Ma Ro We Su Nian Tong Yu He Kwan Zo Ro Kwa Zun Shuk Che Shue Dian Yue Ti Ka Ji La Bo Du Tuen Be Ru Bam Ra Ju Dian Ba Ta Rige Che Wa Zing Ne Ngwa Ba Cho Ro She Nam Gui Di Je Re Ba Da Sung Gyeb Che Ba Ta Yana, seri cui jing shi. Kwanzoro, se kore to, che pyudu chung uwe guzung ge chunje dian. Tui chung su, zheng zhung kham ki nanyam tui xue tang, le ju che xue ki kuzun dian yue ti. Che wa tang, zha xu shi. Kuni, 바제디엔베 소자 신감도 해봐라 가수쇼 대야 롱우 치직 잠기 콘라 캬롬 튜리 시베 튜스 듄소로 민가 잠 유에베 우동 소자 리시 소대 치지 유에티 대단히 랑괴시 Sokja dobjian mabu xie la, che wa ta, ra ju yue ba ta, lang gui ni tie nang gi che xie xie. Tie da, na nga mu nye, za me du song xin rung, mi nam gi jie me. Ting rib gi sokja mabu xie ni, na nga mu lang gui ta, nian gui che wa zhu yue tie. Tie da la che wa ta, ra ju yue be, jie gui cha bu che tu. Tie da gi, ra ju nong ar jian la dian ne, dob dan dian be, zhen ya le, na bar gie tu. Sokja kashi gi raju la mi sum zang yu. Chiwe chi tse donggui gya le ge yu. Dob tang dianbe dupshu ta supung chenpo ni te zui cunja kwa chwe shu di shi. Chiwa rinpo ta raju yue be kate yu tse la dar gui ba la kyu gui yu. Te zun ni kwan zui zhen ye kwa zun la gu sung cha jie ta za dur dong we la zi ti yin. Sokja gi raju ni te gara gu ri ding le ge be te ni mi ri gi semo nang xin ru be zhi gara xie ba le chu ba shi. Chiwa ni so dan ke bar me be so shang shi. Tei qing wei su sa zhi ki su zi dung yu. Tei yang lang jian ta si ru. Yana da dong ra jian ta ab zhi ge ma he. Mi ling ki zhong gui. Ti xin ab zhi ge zir pa ta co lang nian so kan yin rung. Zem ni sa zhou kan sa ra qi wa ta ra ji rin bu ge be so zha di ri ji ga rang co xin yu. Kwan zui, kwa chue be chun zi la dian ne, reng yi gi nga gong la sung gyo che tu. Tien ni, reng zhung kham che mun che top dan dian be kwa chun xi shi. Sok zha tien zhe xing ni, me lin chang me tang jian ne yong xing. Kwan zui lo, ra ju yue la, ji nyam che wo xi yue. Zo, ka na dian lho zhu gi ri wu cuo tang, mo zi kui ri de tsu cuo du xi xi yue. Tei yang kwan zu ro, ra ju qi bu ni yue ba ta. Kwan zu, yang zar tuo tu zhu yu qi ba tei ni, di mi tang xiong tu yue zhu wa nang xin, le la bu yin bie ge zha qi bu xi xi. Kwan zu xiu zha qi wa kang xik, ra ju dong gu geng xiu xi lu qi bu yue. Kwan zu ni, nian xi. Nian ni, Se kore to tu chotui che ne ta para longu chi ju la niwa sindu. Nga sa ne, ra ju sa chik jian jibu shi la rim gyuru chong cawa shi. Nye pomo ni gara ra ju yue mun. Wen yang puri gi ra ju ni muri le dap gyuru gi che wa yue. Nye pyo ra ju ji zi la dong ge jiong zam sin ba ta. Nye gi kyu zui nang tu ra ju che ju ni wang tang ki cun jie shi.

Sozha dinde shini melengi chunje dabor kyursin. Tidani meleng kamsa cheme udung sozha cheshu ki cheshi. Tidani subyo jize la dongge gukhi zam yue jing. Subyo toze la mi jik ye me si. Goto ki raju rinze la mi chegan ha ge yue. Honzuni meleng ki zhong hui shi. Sozha dire la ya zengi samba che shi. Wang Da ge tuan tu zeng zhi ji ju le gao zhe. Ta tong lü po che shi duo ge de yue. Tianga meleng zhong gui la gya che wei za dang tu kong zu ro zhen de zhe tu pian mian. Ge ma ta gui pi wu la zha ju mei jing. Zhong pa ma ni bu qi yi ta ke ba ra qin bu yu. Meleng zhong gui ki pi wu yi pung duo tu mu ma yin ba xi yue bie. Mei nam ki chop tan zha qi ma ra xie du yi yue. Nar sun bei meleng zhong gui ni Sukdup sii tan denpa shi yu na yang piwu yi tui su sukuyo chi zai la donge sumchu zang mi bai. Dawa kashi sondi piwu yi pundu mukdu zho ma se rim xin cap zun rin xin di du ge budu tuan ba tan ra ju geng yu shi. Su yi tan dup shu sung nyu kang ki tene kya pa me ri zharu zhok ye. Melin zhonggui ki piu yi kyu zu shiboro rewa ta zhong nan jin tu me. Wen yang kong zui qiang bu qin yin diwe be xia ca wei nan ba ti ni tu yi rin bu te zang me. Melin zhonggui ki ra ju te gara ruba ta zhe yue jing ra ju zhi gara ki dung yue. Puri ta muri kan yin rong ra ju gen yu shi. Kong zui peng yu lue be nyur zai la qiu zui re re dung min sun ju zang sing tu. Dewe tangwe ni kwanzoe pangze lu se zhenzhi shi. Zhonggui guo zhang nye dong le chu bie qiu zuo xi ge ta da. Mei lin za dang yang mui tuo la pangze wom xin tu. Dewe kwanzoe wu da ta qiu xie la xian sui jiang zhen de mi tu de xin yue. Mei lin zhonggui ni mei lin qiang mei za dang tuo ge su de qie xue ge suo jia xi shi. Kwanzui lupu togo la denne nye gori ki kuryo ta yong su komtsari yu. Zhonggui ni donggu kya kebu yu. Kwanzui gotyo ki raju la denne zhenya ra pargui chapu chik yu. Tewe kwanzui ni gazi nguri si yinba ta. Se kore todo tsuwa gene tabara lo chizu shibzu la desi bo ma se. Zhengyi konar wang uwe ko tsun qinpu qi gya zhen yur chung yu. Melin zhonggui puri tsu rangi si ta cheng shu qir ngun yur ga uwe. Rigdun ki zhen ye tab zui tang du lin yang qing yu. Mi ri kang tuma melin du libdu kui di zhonggui tsoro yang a che uwe mar sui qi yu. Cui ba qi na turib zhugu bi tungu la. Melin changme tangdong ki zhonggui ki changboro halam chi chodong yu na yang. Jilu qidong gegi gegi kibu loro, changboro ngabgi shibshi shiji zamle tame. Qi su min namgi sokja sungyeb ki chegui begu zamle, ta sui melin zhonggui ki gochang, chingabzhu yeme para larzu toba chung. Honzu ni melin changme yang uye sasin dini wangdu gyurken ta sungyeb chiken tishi. Keglong ki lubie kanadie changzhu gyazu ni belin tsoga para tu. Sokja di changbo ra khalam chizu nishu zangyi ca nga le ge yu. Teda ki jize dun jik le ge la. Lubu bomba ma se chewa garbu xie kya ge yu. Chewe rinze la limi dun ju yen sin la. Jize dongi nga zam sin tu. Sokja di rini cholan shi.
소라니 휴대 소재지 이바타 교조지 난키 과자 치송타 나돈타니 그건 지도면 소식이 콘조 남규 창립지기 교토 상각 겸내 냠도 님의 대내 되기로 가보게 소라니 세 콜레딩도 소되 전에 타바라 롱어 칭아도 타디에스

kisingni gyurung si je gyungme na ye khozu ne si ran gen ju shi du san ba ine tan di je sengmin du ye ran ge byo che chyo yin chi pyo li yo ti ne li sha ge pyo le ji ji da chang si ge ji ma de de wa yin je kha ri na

0: chacha me la
1: Baze, kira, kira su yin na?
0: Nga kien kong la le ro yin, kong pi jil chon to te su Te yong la mo chen nga kira la kange se ro chi sung ki
1: Baze, chen na di yao chu, to chen na, nga na ni chu gu chu gu sung
0: La me, kira na tun ta kharu yin na sung ta, nga to do le gu yu
1: Din zhe zhe, nga zu xia su ra we, xie duang zhe da, gong e duang zhe ma bu chi, tu ni lo gyun shi ra chi yi
0: A le ne tun de tak ju chi da ni yo ri ji li ri ju li ju chi ju ri ni bu di che che da ni che ser ju chi ju ri
1: tang da che che da ni che ser ju cha di do ka si chi ri ri ju li ju xia tie le ki ran gong zu ka ri yu na
0: ta dang a zo ju ji che be cha di yun ji ang tang gu se ya ji yo ri
1: a le chen ye da chen yong gu be
0: yong gu ri ma zo lu bli ge so be kha na yo ri
1: a chen na nga na ni si ga tie
0: tie
1: pie da

small in je gung kham sang nam lin je chhe ngar jin si nam si ngun de li chen sen se na war to jena shu yin thiri ni thu ze ni si nang ki chwa khang si ba di yin thu ze di sim be che su rang zhong ne ye long zang bu ju ku ta xer ju ki sa ne kha la chhe ze rim xin pa ru zuo tang che ju bu ze ti mang ru zhu yue bian na mao nin sum ri rang zhong ne wei xer ju ki sa ne kha la che ju yang se bu ju rin du thiang tong rang zhong ne ning zhi tang

0: tuk mase. Ngarak di ngur siya. Ngarok siya tuk mase. Ngarok siya tuk mase. Ngarak di ngur siya. Ngarok siya tuk mase.
1: Kusho. Kusho, kena musma.
0: Zemsa. Zemsa. Ngaro kuchin humashi. Zemsa. Ngarabasit humasi. Ngarabasit humasi. Ngarabasit humasi.
2: Sanyin ngudi inzi gudub chawiyo. Simdo rambi bia matze, ngay bi iri.
3: Xiangzi, tantaran robasit huni. Sosule yomari. Mie, robasit humi du.

0: Bala, fanda liye kabli gipsha. Yichang bao zui mingbe ma zi, zide zui mersha. Chomra dunya di kyun yong mi du.
1: Rangi kharche ba. Dikin zhe zhe bre. Eri ne dak zhe zhe be zhe bu. Mantra ni yong ya din zhe, kin zhe zhe bre a.
0: Dak zhe ma bi zhe bi gye bse.
2: Rang kar si yu. Ne zhe zhe la gu yu la. Nye fang da li zhe la chung.
3: Ta ga du da tian ya. Tendo rang chi ya qu. Rang ge ne zhe di ni xing ge yu le yu ma xie.
2: Nāchū lōpchīn lōshī lōpchōrī. Rāngē chē nā, nian gāng zūjē, rāndā rāhār dōr nio gēr bē. Nian wē nāmchā dī nā dā yu. Yī shāng bā gūp dīm nā, ngā xē tēng āyā cā bā rūm.
3: Yōng ā, rāng lī yī qī qē chō. Tāng tō tā pī qī rāng lā yō mā shī. Nāmchā dō nām sāng cām chō qē, kiong gō nyōng dāng tō pī qō shī. Tū gā nī bē mō ngū tāng tō gū mē bā.
2: Namcha samcho shi yin e. Meng le, rang kari bie kui re. Char de kini ge mas tin yin bie. Kesi kirani ge mas tin bie yin, nga gup dip je, bang bang na shi hor da meng le. Du chi, nga tu zu do zhe da, samla ya hu shi deng yin.
3: Tian yang, dang an zo sam da ya tu zu yo ma ji. Kesi ne zu tu fang da li ge ha kho je, pyo ga qian. Kung gu di ce ma da. Tang du ne zu shi du, rang ge yin qi xiem qi gu gi. Lao ba ge namcha de dao xie qi du. Mi ni du da xia.
2: Lao bai ni xia e.
3: Tang shi, qie zang di har chun gu zhe. Di tuo ne tang de nam zhang ting wu zang men yin ba, mi suo da zhe wa yu chun gu zhe. Ma rang zui tang de xie tu bi, lam sang nam zhang de cham zhuo qie, kun gu nyong da ya de zhe. Di ne kheng zhe ga do, ke li shi sam deng gu zhe.
2: Xiao, tu yu ni xia wo ge. Qi le kan ju ma zu la.
4: Tu de na.
2: Tu da da, ta ra mie xia.
4: Ni ge la, ge ma la song zang. Ye le ha ti ju de ma ri.
3: Qi qi da.
2: Ya qi, ya qi. Ni wo ti de xiao ma ri.
4: Ya qi. Ke zhen la qi qi a.
3: Le qi qi da.
2: Po mo di ya wo shi du.
3: Ke nang song an, ni ta ji de ge sa ga qin.
2: Yong a. Wei, xiao wo. Po mo ya wo shi du. Nga zi ne tam zi qi wo da.
4: Masi, moran nga thom daga katsui ge, dagwa jik xe ma sva diri, moran ge xe baga nga gona yo ge gui.
2: Xiao wu, dile nye suya wu ge, nga ranzu seng gyu sar gui bsong zang, nag zolo guo gu gyu wa ma ri. Rang lo debchi, nga zui rang lo gyab gyo che cho. Ori.
4: Kuren la toche na.
2: O, jia la diga yi sheng bao jige fang la ge, rang nye suyu yin sung ge, jige fang la kong, Unai mi ya hoshido. Ori, ngantun do liao yu, niya zhungi da, la niya suyo gyebla.
4: Yes. Kachan la tojian
2: na. Zee, zee, zee, lang mar, lang mar. Zhungi da.
4: Pigo.
2: Zhungi da, nim do zho.
5: Ngantun do xiao bai da, tunda xie wu yu, niya desh.
2: Zhungi da, yunga yunga, zhungi da. Pigo. Oya, niya suyo gyebla.
4: Kali pigo.
0: Fang da li sinye di cha ba ga le de ye mang dan zang zuo yan zum zhi bu kong nie bi xi la chu na xia ye kong da ge che bin shang ge mo xin na le chi bi tong ne de ge chang ma ken che che zha du fang da li ge gan che ma le ba lian ge xia da du stu du mo xin di nie le nie za xiao huo ji du
4: qi lang xie le ning ji
0: nie su yao ji ge le
3: kuan nan shi tie sheng ye
0: qi sa su
3: le shi 切不切的?
0: 何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何是?何
5: 呀，俺捏住你的。
3: 到时候妹妹。
5: 妹妹妹，俺捏住你。
3: 不要。
5: 对啊。
3: 他们真气死。 가르 탐지 시승 거래.
4: 가르 탐지 시승
3: 아.
4: 계속 와마.
3: 가르 송 거래. 쉐다 쉐다 쉐다.
4: 칭칭.
3: 아지 쉐다 쉐다.
4: 오십육 개.
3: 쉐다.
4: 또 스카가 되는 영화도.
3: 쉐다 쉐다. 가르 탐지 시승 거래. 가 쉐다도 쉐다 쉐다 쉐다 쉐다 쉐. 쉐 쉐 쉐 쉐.
4: 예. 네. 가르 좀 해. 좀 온다. 탄 루고 입자.
3: 교수님.

0: Tiring anzu lo yeba dhru lamdi Ani lemba gaji Jili na lo liya bola mola liya Kuenju ni ani nyongzo Mune di kandere dosi daga dhru
1: Te shabshaji wadi chik tsuyadosh dago nani yongdi
2: Te wo shushtu wala
1: Laze

0: zamlin tho do lagu rig mi dawa ngapchul ha yue ji mang che wa europe tha isi ye kam sa chimo tha ab ji gar khep ye tum ja che we de ja ni ri ni
1: wa di chen ju jian ki so ja sha da yi di
0: zhen de che we ni zhe ta tong ge Lagweki, Sokja Chungje Mabusa Gwebe, Shisun Kanyiru, Chola Tongwe Lusumi.

tenge chara, mashi nga mong cha kyabye chenpo yuwe. Wengya, tsotoy ku samhe jeba ra chichundu dhoba tala, mii rige ngun song ki jikbe wadu, rige nga mong che chanpo ro, che nyung tu zhoshi ye. Rige nga mong cha la, songyab che gyo lega te kaza gudu tu kyuru ye. Tani, mii ri ki ngozar che uwe kengwe dida la songyab ka echi. Teyang, changne mu yu ki ngoche kuyo ne, yama sun ki charna kuyo te. Abi ri ye tenpa che uwe tangwe paratu. Rengchun kam ki baze tenbe se tsuken su sunye tongi ten. Sokcha kizoro. So chobar chebe chunje nebo denbe. Ge, jense choya tarba mido. Kandara lagdu tema lamsen sakyan shi.

rüzen sojan di ri ka ni su sum yu ba ta ti da ling jie chu tu ke bi yang wei tang xiong ta dong chen za da ni huan zui cuo de qin shi mu qiu ji ri zhe ge tu ba ma se te zo lo pu ding ken qi ni sum xi se de ti ni ba zai dian bi dong zhe ti cha gui shi Chagweni, se kole ting tu nene tapara longu chinga tongi lukyu ting yeba tanga na we nguri shishi. Tuyu rinbyo pekyuru chwe tu, Chagweli ya jingyen chewe kozoi shik wang yin. Chagweni, kyudyo chekyuru gawa ma se, kwe zide chesho ni pemru sayu tishi, udung soja ta kogchoy soja ki pemru ni kozoi mingsi tishi. Chagweli, Nangbei yinsu dinggore gebin yue la. Sokja ki pimru cui wa ta chepjigdu kukup tan duen ne xasen sokja xian cui ka ne dobje chogu yue. Chagwe la, sen su tuen be purgyu nize dian yue.

ge kor she ta ga kiran ge sen de nagum du la ma chob si ran ngi kiran ge nga charo de na bi ta na kiran khang gu de nye mi wo sha nye ji di zo lang zu yang zi da zhuo ka re le

rangka gyogu len gyabda. Kisi len ma gyabi na, nye rangka ming zayab suyo. Nga yi chi chi si, langzu yang sa nga rangli gyung che yu.

0: rang kye che mas wa.
1: Kye che mas wa?
0: Mi shen da le su gen.
1: Le mas wa? Kye rang ka pa te ba?
0: Chi le sham chila chi mi. Da chi bu cha sha, nga zi nye su kyo.
1: Gye liu la. Gye liu la. Mi di.
0: So, mi su si gye.
1: Ki si mi di, yang gya chi gu chi kub lu kyum na, ngan chun nyan do ba nye sa shu chi, ko chim kwa li gye u chi.
0: Wang chun li. Rang gya kwa kwa shi ya khali yin.
1: Nga shi gye.
0: Shi ya khali to. Kui tong tong nandi tenpo gangwa chi ta, nga ra nyi ga ko sim jie, nga tong gang lie gyu ri. Nye jen puti yi ri la, nyi ji zao ne chen yim nga shi.
1: Gen liu la, kira ngune nye su khe me bel.
0: Nga nye su khali yu ba. Lo tip chi, nga ra nyi su chi le xie yu ma shi. Rang nga zi nye su kyo, nye chu shu xie.

0: Shela choga phi. Gen liu la khera nye chob mu chunge. Khera khaba thaya ga shose chu gyu ba.
1: Nga li gong chi zhuo yu.
0: Teri sa bian bu li gong nye su ra ba.
1: Nga tan da yu.

0: Yesin su. Nam sa meng ga li.
1: Ni ran le bu yin ba. Sa mi mang shou ge da sa ba sang qi zhu. Qian zui ge ge qian sha.
2: Xiang ge xun ba yin zui zui da. Ji qin ne ge xi.

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
suri shibshi so chachi le tuyen pe ne. Dok tuyen zegu tang, choza nang ki ne tang, choza nang zui jie ki gyurim so lenken ka la yang nang zhong shibcha che yubshi. Gesi jikib kang sengyu shung le kang ki, jizi nishu ni, gyang lam sarbe toa ki bedaba shibi chanyan tokyan tang, zhongji sargui be ngon che sondu cho xin. Gyang kam kuryu ki tuyming e, kuryu sengyu mangchi tang, zidu dianbe zhongu nyam tu tue jibi jio tuyen la ming ne. Zhongji sargui ba tang ngon che beri che di, gyang zu daji tang, kelun chi mui bak zu ngon go, chongsib ki cho di kuryu jio yung so tie ki leke nyam nyong nyam chu che ne. Tuyrab sabi kuryu sengyu be, gangay la me zinbara, gyang kam kuryu cho yong ne lek chu tang to, zidu dianbe zhongu nyam tu zubi, ngenji chakto tu kurzu kang li ngon bar che yubshi. Gyagab nyugyu ju ne yong cha che bi, chengsi le ngon bara, jinda si bara, gyang yung jizu yong ki lo chu che du tong juro, gyang dong nyingye chumay nga sin di, tu chung bale gya cha, chu cha le gu pan yung chung xin, tu le nyi bi lo chu che na, to sa lak che jik che su chun le ri ki lo chu che pan yung nyub chung yu. Je zi nyishu ni, cha dong ni chong wi se ri ki dianbib sa ba ngon su lak da che ba tang. Dianbib sa bai na, le di ke le gi, sa jie de cha to tam jik che su ba tang, sa jie de cha da dong tang, de cha de si ba gui di che ba tang.